0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda, umurongo w'ijana na gatanu.
1: Chuti bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni ka kanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Icyo kiganiro mukaba mugitegurirwa na Julien Manirambona, mukagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Murahawe ikaze. Dusenge. Turagushimiye Data wa twese, wewe waturemye ukaduha ubwenge kandi ukaduha buri kimwe cyose mu byo twari dukeneye kugira ngo tugire ubuzima n'uhabwe icyubahiro. None rero turagushimiye kubwa kano kanya keza uduhaye ko kumva iri jambo ry'ubugingo. Turagusabye utugirire neza, maze uyu mwene data agiye gukurikirana rino jambo nimuwarishyire mu mutima wiwe, maze amuhe kurigendera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuvayo ikigabane cya mirongo itatu, iby'igicaniro cyo kosereza kw'imibavu. Kandi uzubaze igicaniro cyo kosereza kw'imibavu, ukibaze mu giti cyitwa umushita, uburebure bwacyo bube itambwe rimwe ry'ukuboko uciriye mu nkokora, ubwaguke bube itambwe rimwe nyene, kize kingane impande zose. Uburebure bwacyo bw'igihagararo buze bube amatambwe abiri, amahembe yacyo azabazigwe kuri cyo abe kimwe nacyo. Kandi uzucomeke ku izahabu iramuye hejuru kuri cyo, no mu mbavu zacyo impande zose no ku mpande yacyo. Kandi uzugikikuze k'umuguno w'izahabu impande zose. Munsi y'uwo muguno wacyo ahera mu mbavu zacyo zombi, uzugicurire ibigombo bibiri bibiri by'izahabu mu mpande zacyo zombi, aba ariho ubitera bibe ibyo kwinjizamo iminiho yo kukirerura. Kandi iyo miniho uzuyibaze mu giti cy'umushita, yomeke ku izahabu. Kandi uzugishire hino ya cya gihuzu kirahera ku isandugu y'ibishinga intahe, hino ya wa mutemere wo guhongerako, ufutse ibyo bishinga intahe aho nzohora mbonanira nawe. Aroni azohore acyosereza kw'imibavu y'ibintu bimoga, aza yose uko bukeye mu gatondo agiye gutunganya ya matara, no ku mugoroba Aroni uko agiye kudomeka ayo matara, aza yose ibe imibavu yo koswa inahava imbere yanje uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Nimuze mucyosereze ku imibavu itemewe. Cyanke ngo mucyosereze ku bimabyi. Cyanke ngo mugishire kwishikanwa gifu. Cyanke ngo mukivyagize kwishikanwa gibiturire. Aron azahongere icyo gicaniro rimwe gusa mu mwaka. Amaraso y'ikimazi cy'impongano gitangirwa ibyaha aza yakoze ku mahembe yacyo abe ariyo akibera impongano rimwe gusa mu mwaka uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Icyo gicaniro kizoba icyera cyanje cyerejwe je uhoraho. Ibyo kuyicungura kwabaharuwe. Uhoraho abarira Mose ati niwaharura igitigiri cy'Abisirayeli abaharuwe uko bangana umuntu wese muri bo azame incungu y'ubugingo bwiwe mu gihe ubaharura ngo ikiza nikibatere igihe ubaharura iyi abe ariyo ncungu batanga umuntu wese ukwarengana ashigwa mu gitigiri cy'abaharura atange ikigabane cya shekeli yagezwe kuri shekeli irahera. Shekeli imwe irimo gera 20 ikigabane cya shekeli kize kibe aricyo banshikanira. Umuntu wese arengana agashigwa mu gitigiri cy'abaharuwe amaze imyaka 20 cyangwa isaga azanshikanire iryo shikanwa. Abatunzi ntibarenzaho n'aboro ntibagabanye kuri icyo kigabane cya shekeli. Nibanshikanira iryo shikanwa ryo kuba impongano y'ubugingo bwabo. Nukuze wake Abisirayeli ayo mahera y'impongano uyakoreshe ibikorwa by'ihema gibonaniro abere Abisirayeli cyibutso kizotuma mpora mbibuka abe impongano y'ubugingo bwabo. Iby'ikigarigari cy'umuringa. Uhoraho abarira Mose atuzucure ikigarigari mu miringa cyo gukaraba kigire n'intebe y'umuringa nyene uzugishire hagati y'ihema gibonaniro n'igicaniro ugisuke mwamazi. Aroni n'abana biwe azabe ariho bahora bakaraba boga ibirenge. Iyo bagiye kwinjira mu ihema gibonaniro baze bakarabe boge kugira ngo ntibapfe. Niyo bagiye kwegera igicaniro guhereza ngo banyosereze ibimazi bitongogwa no muriro. Nuko baze bakarabe boga ibirenge kugira ngo ntibapfe bize bibere Aroni n'urubyaro rwiwe icyagezwe cy'intahava uko ibihe by'urunganwe rwabo bizogenda bikurikirana. Iby'amavuta yo kurobanura. Kandi uhoraho abarira Mose atuze wabire imibavu iruta iyindi niyo iyi isenga ishongerana igezwe kuri shekeli 500 boni kigabane cy'ugo rugero arizo shekeli 250 cha mudarasini imota neza wabire na kene imota neza wabire na kanehe imota neza igezwe kuri shekeri amajana 250 nyene na kesia ya shekeri amajana 5 zigezwe kuri shekeri irahera bo ningero imwe yitwa hini y'amavuta ya elayo ivyo bitunganye bihinduke amavuta yera yo kurobanuza abahabwa ibango abe amavuta atamirana nta yinjijwe n'abahinga babimogoreye azabe amavuta yera yo kurobanura uyasuke kwihema gibonaniro kuri ya sandugu y'ibishinga ntahe no kuri ya meza no ku bintu byayo byose no kuri cyagitereka kwa matara no ku bintu byacyo no kuri cyagicaniro cyo koserezwa kw'imibavu no kuri cyagicaniro cyo koserezwa imibavu no ku bintu byacyo byose no kuri cyakigarigari no kuri cyakigarigari cyo gukaraba no ku ntebe yacyo birobanure kugira ngo bize bibe ibyera cyane ikizobikora ko cyose kizoba kibaye icyera kibe inyegu yabyo kandi uzu yasuke no kuri Aroni no kubana biwe ubarobanure kugira ngo bankorere igikorwa cy'ubuherezi uzubarire Abisirayeli utayo azoba amavuta yiwe yera yo kurobanuza abahabwa ibango uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana ntazasukwe ku mubiri w'utari umuherezi kandi ntimuze mukore ayandi ahwanye nayo uko yavanzwe azoba arayera namwe azababere ayera umuntu wese azovanga ahwanye nayo cyanke ngo ayasuke kutari umuherezi azarandugwe mu bwoko bwabo iby'imibavu yo koswa Uhoraho abarira Mose utuze wabire ibintu bimoga nivyibi natafu na sheheret na herebena ibyo bintu bimoga ubivange na rebona itagira indobeke byose binganye uburemerezi bitunganye bihinduke imibavu nkiyakozwe n'abahinga babimogoreye irunzwe umunyu itarobetse ikindi yejejwe uze wabire kuriyo uyisye uyigogore uyishire imbere ya bya bishinga ntahe mu ihema gibonaniro aho nzuhora mbonanira nawe izibabere iyera cyane kandi iyo mibavu uzotunganye nimuze mwironderere iyindi hwanye niyo uko yavanzwe izibabere iyejejwe jewe uhoraho umuntu wese azokora ihwanye nayo ngo azayimotereze azarandugwe mu bwoko bwabo kuvayo ikigabane cya 31 uhoraho atoranya abakozi b'abahinga uhoraho yongera kubarira Mose ateheraba ntoranije Besaleli mwene Uri Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda kandi ndamwujuje imwemo yanje kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose mu byo kwigenera ibikogwa by'ubuhanga no mu byo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no mu byo gukeba utubuyenge two kurumika mu izahabu no mu bubaji no mu by'ubuhinga bw'uburyo bwose kandi raba ndamushyize ko Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani kandi mu mitima y'abantu bose babahinga ndayishyize mu bwenge ngo bakore ibyo nababariye byose ni byibi ryahema ry'ibonaniro na ya sandugu y'ibishingantahe na wa mutemere wo guhongera ko n'ibindi bintu byose byo muri iryo hema na ya meza n'ibintu byayo na cya gitereka kwa matara cy'izahabu iramuye n'ibintu byacyo byose na cya gicaniro cyo kosereza kw'imibavu na cya gicaniro cyo kosereza kw'imimazi n'ibintu byacyo byose na cya kigarigari n'intebe yacyo na ya myambaro igishitse niyo myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iy'abana biwe yo gukoreramo igikorwa cy'ubuherezi na ya mavuta yo kurobanuza abahabwa ibango na ya mibavu y'ibintu bimoga yo kosereza ahera ibyo byose baze babikore nk'uko nyene ndabikugeze Uhoraho yihanikiza ibyo kuziririza isabato Uhoraho abarira Mose ati kandi uzubarire Abisirayeli uti ntimuze mubure kuziririza amasabato yiwe uti kuko ariyo kimenyetso hagati yiwe namwe uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana kugira ngo mumenye ko ariwe Uhoraho yama abeza uti nuko muze muziririze isabato kuko ari yera kuri mwebwe umuntu wese azoyizirura ntazabure kuyicwa mbere uwobwira icyakora cyose kuri uwo munsi azarandugwe mu bwoko bwabo mu minsi itandatu aba ariho ibikorwa bikoregwa ariko ugirindwe ni isabato yo kuruhuka bihebuje.

Uhoraho amaze kubonanira na Mose kuri uwo musozi Sinai, amuha ibisate bibiri byanditse ku bishingantahe. Ibyo bisate byari iby'amabuye byanditswe ko n'urutoke rw'Imana. Kuvayo ikigabane cya 32. Aroni acurira Abisirayeli ikigirwamana cy'imasa mu izahabu. Abantu babonye Mose atebye kuri uwo musozi atamanutse, bakoranira kuri Aroni baramubarira batenda n'uturonkera imana zo kutujya imbere, kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. Aroni arabishura ati, nimukature impeta z'izahabu ziri ku matwi y'abagore banyu no ku y'abahungu n'abakobwa banyu muzinzanire. Nuko abantu bose bakatura impeta zabo zo ku matwi yabo bazishyira Aroni. Arazabira azivugutira mu nkero, azikuramo igishushanyo cy'imasa agitunganije agitunganishije isinzo. Baravuga bati, yemwe Bisirayeli, ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Aroni abibonye yubaka igicaniro mbere yacyo, arabitangaza aravuga ati, ejo hazoba umunsi mukuru w'Uhoraho. Bukeye bakoroka kare batanga ibimazi barabyosa, bazana n'ibimazi by'ishimwe, bicarikwa no kujya no kunywa, bava hasi barabyina. Mose atakambira Uhoraho ngo abahangaze. Uhoraho abarira Mose ati, manuka ugende, kuko ba bantu bawe wakuye mu gihugu cya Egiputa bamaze kononekara. Inzira nabageze bayitaye atanakanya, bironke igishushanyo cy'imasa bakivugutiye mu nkero, bagisenze, bagihaye n'ibimazi. Baravuga ati, yemwe Bisirayeli, ngiyo imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Egiputa. Uhoraho arongera barira Mose ati, abo bantu ndababonye icyo barimo, n'abantu batagondwa izosi. None rero upfe kundeka gusa, uburake bwanje bubarurumbeko, mbahonye, ariko weho nze nguhindure ihanga rikomeye. Mose atakambira Uhoraho imana yiwe ati, mbega Uhoraho, ni iki gitumye uburake bwawe bururumba ku bantu bawe wakuje mu gihugu cya Egiputa? Ububasha bwinshi n'ukuboko kw'inkomezi, ni iki cyotuma uha Abanyegiputa kuvuga ngo kubateza ibyago niko kwatumye ibakurino ngo ibatsinde mu misozi miremire ibahonye mu isi? Enda se nushire uburake bwawe bw'inkazi wigarure, ntuteze abantu bawe ibyo byago. Niwibuke Aburahamu na Isaka na Isirayeli abasabyi bawe, abo wabariye wigize indahiro uti, nzogwiza urubyaro rwanyu rungane n'inyenyeri zo ku ijuru, kandi iki gihugu cyose mvuze nzogiha urubyaro rwanyu bacegukire ibihe byose. Nuko Uhoraho arigarura areka ibyo byago yari yavuze guteza abantu biwe.

izashe umujango usigwa na wankingemu umujango usigwa na ndabahimye amien umujango usigwa na batiranya vesito umujango usigwa na nahonsigaye feniasi umujango usigwa na gahisa abias umujango usigwa na pastor benjamin hamwe n'umujango wa faustine ari hariya mukagurutsi bakinga damye ndetse n'umujango wa banshahe estariko umujango batibagiye umujango usigwa na gihogero hamwe n'umujango usigwa n'uwitwa nona hadiye kakiza rero natwe tukaba duhujije umujango wa buze wabo bakomeze kwihangana.

0: fise mu Burundi yatanguye itarashika kure kuberako ikiri mu ntango byumvikana rero yuko ikeneye uburyo kaminuza ntabwirashika kure kuvyerekeranye n'igitigiri c'abanyeshuri bahiga kaminuza irateje imbere nyene n'uburyo buva mu banyeshure iyo bamaze kuba benshi twebwe rero ntibaraba benshi kandi kaminuza ni gwacu ni yabarongozi ni yabizera ni umuntu wese nico gituma umuntu wese rera cahamagarirwa kugira ngo yunganire mu buryo buboneka iyo kaminuza kugira ngo itere intambuko ije imbere mu buryo bugaragara baza kwishigikira bazana habana gucyo bizokunde rero gitigira kizokure maze nayo ikomeze gukuza ikivi ku buryo bubereye
1: hari abantu bashobora kuba bumvise akakamo ariko bakaba bari kure cyane canke nabari ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko bavuga bati twipfuza gushigikira mu buryo budasanzwe twipfuza kuvugana n'ubuyobozi kugira ngo tugire icyo dukoze mu buryo budasanzwe mbega abo bantu boshobora gushikira gute ubuyobozi bwa kaminuza
0: ubuyobozi bwa kaminuza burafise aho uca kugira ngo ubushikire telefone ngendanwa kamenyetso ko guteranya 257 iyindi nayo na kamenyetso yene ko guteranya 257 1565 869 info@uab.edu.be mwari kumwe na Dr. Jetron Sabiyaremye nkaba ndumurongozi wa kaminuza y'abadivantiste mu Burundi.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: ama nari numvise mwibwi muvuga cyo kimwe na Ferdinand Zinzira niyo cyo gisuma na muzati uyu ni Ferdinand Zinzira yamaze gushikira bya gakiza
1: ehe burya burya y'abantu nyene bashatse barashobora kuvuga ko
0: kabisa aje bwini Ferdinand Zinzira aka muvuga cyo kimwe kabisa
1: kaze rero ikiganiro ni abiwacu muraho abawe baragutegereje kugira ngo ubatashe
0: go cyane cyane reka nibwe aho kuri ajya gakiza sama reka ndamutse Adolphe ndimba atuje mu buhinga bw'ituma ati mbere ntabyo cha makoro reka ndamutse simbira hari kugatumba ibiza ndamutse mama wa ndamutse ndamutse papa wanjye iyo bari kaparanga Eric, allo? Ati muranyumva?
1: Yego ndabumva.
0: Okay, le kantine gani baba ni amurusa muje kubana non. Akia atsabu.
1: Kirere ntikiriko kivyorosha ndumva ijwi ririko ricikagurika cyane. Oh no, ahisemo kuva. Allo?
0: Niba umuranyu mbalo. No.
1: Allo.
0: Ati wundi baza muranyu mba.
1: Ego ego mubandanya.
0: Ego reka ndabindire ngahe Buganda mbone mamu togo. Zivia alai ukata kudagata tu mta maoro. Reka ndamuse papateri ndamuse Alexi niyo rugira Alexi ngahe Buganda timbe mwabisa mahoro reka ndamuse mushiki wacu habiya ngahe Buganda kujya gatatu atimbe kujya mahoro imbere ngaho muri umu mbone mamu ndogo ni mimba na Herina atimbe mwabisa mahoro reka ndamutse n'abana biwe aribo bashiki bacu ati mbe muraho murakomeye nibagiwe na Tamari murakanje ngaho mu cimitozi ngaho ukarurama ati mbe muraho murakomeye reka ndamutse usangi abandi ku izina rya Bizima na Elise bose bose ndabifurize umunsi mwiza n'ibikorwa byiza kandi n'umunezero ego murakoze murakoze nibagiwe nagira neza neza n'umenyesha makuru wo kuri radiyo gakiza ngaho ati ngiye muraho murakomeye ibihumbi byanyu ntuye yakwigaje nsimbe muri Australia Australia ngo ne iya nsimbe muraho murakomeye ati mwimore aboshe muri Australia n'imirambire kandi mukuze muhigwe
1: murakoze mubandanye kugira ibihe byiza
0: namwe bwe bwana namwe kabisa namwe muhezagirwe mugira akazi keza kandi mwamye

umunywanyi ku murongo. Alo? Alo? Umunywanyi wacu aciye ava ku murongo, yongere agerageze.

Abantu 36 barapfuye kubera icaha ca Kani. Igihugu cose caraneshejwe mu rugamba aho cari cihanganywe na Ayi kubera icaha ca Kani. Icaha umuntu yakoze ingaruka zaco siwe zishikira wenyene, zirashikira n'abandi. Urashikirwa n'ingaruka z'icaha nakoze nkuko nanje nshikirwa n'ingaruka z'icaha wakoze. Ibyaha byacu mbere na biriya tuba twakoze tunyegeje amaso y'abantu, ingaruka zavyo zirashikira umuryango wose, igihugu cyose, umugwi w'abantu, umuryango, ishengero, mbere n'igihugu. Birashobora kumeregwa nabi bigasinzikara kubera icaha c'umuntu umwe gusa yanyegeje ntakihane ngo agihebe.

akaga nibara imana irashobora kubihinduramo isoko y'ibizigiro n'insinzi. Kimwe mu vyigwa ubuzima rukristo bukwiriye kutwigisha nuko imana dusenga

0: Hari uwanditse agira ati ni Jihar Bayisingize akaba mu Gihosha yifurije kagukeza umufasha n'abana kandetse n'ababyeyi biwe n'abagenzi bose aho bari bagire akabukeza. Urakoze cyane Jihar, nawe turakakwifurije. Hari uwundi yamaze cyo ku murongo, reka bisabe riva mwakire.
1: Allo?
2: Allo?
1: Allo, ni sawa?
2: Ego.
1: Karibu cyane mu kiganiro, uri nde?
2: Fredina, kigana rero.
1: Ego Fredina, karibu cyane.
2: Ego, wewe.
1: Urakoze.
2: Papa na mama.
1: Aha.
2: Kiriye nga kuri radio.
1: Ego, biramushikiriye.
2: Yo kunashaka.
1: Aha.
2: Kiza unde ngane.
1: Aha.
2: Atawo kumuganza.
1: Mhm.
2: Kiza unde ngane.
1: Mhm.
2: Esherine kumuganza.
1: Mhm.
2: Saviora kumuganza.
1: Mhm.
2: Yambro kumuganza.
1: Mhm.
2: Parisi dimushegu.
1: Mhm.
2: Nawe muri kumwe.
1: Urakoze cyane.
2: Sawa.
1: Ego.
0: Reka dushimire Fredina ku kanya yafashe kugira ngo yifurize abagenzi kandi ndetse n'umuryango akabukeza.

0: Ika twakiri undi munywanyi. Hallo. Amahoro cyane. Tuyaga nanduherereye he?
1: Inosa.
0: Ego Inosa, kaze mu kiganiro.
1: Amere kuri mwe gute kiganiro.
0: Murakoze cyane.
1: Amashina mu gika yaragutse yo mezana, sinawe n'ukira kayabaguse.
0: Ego ya kumvise nawe.
1: Ego ha mare kamone jamo sa mu gibuta nda kiti majere mu kabadu.
0: Ego.
1: Okuba giri wo ndagana mu damu ande kiti majere.
0: Ego.
1: Ego.
0: Ego. Ego. Ego. Ntabwo twumvikana neza mwoduza kajwi.
1: Ego.
0: Ego.
1: Ego.
0: Murakoze cyane. Ego. Ego murakoze cyane Inosa. Ego. Reka dushimire Inosa kukanya yafashe ko kwifuriza icyo n'abagenzi akayabagukeza. Hari uwitwa Elize atwakuye, reka tumwakire.
2: Hallo.
3: Hallo.
2: Nsawa.
3: Eh.
2: Karibu cyane Elize mu kiganiro.
3: Yego. Agomba kwifuriza akayabago mu wanje n'abana banje.
2: Aha.
3: Kwifuriza akayabago sinirime na rubera bako kujya mbere ry'agasege tuhagarika.
2: Aha.
3: Kwifuriza akayabago ruwiya kujya gatatu. Ukabu mengi mgasenyi.
2: Mhm.
3: Kanipurize akayaba ngufe akujakane yagasenyi shabani.
2: Mhm.
3: Ama na mabukwe ya wali akujakane kumbuvi.
2: Mhm.
3: Amwe na mwene wachaba akujaka tatu kumisiyoni.
2: Mhm.
3: Ama na mama hara honyene kujabre yagasenyi kuwagarika.
2: Mhm.
3: Amwe nyene na mwene watu waba kwa barika kwa Steveni.
2: Mm.
3: Amwe na bata virose vose vihanga nani kuhimezo na baro ngilalini.
2: Ego mrakoze chane.
3: Ange mrakoze.
0: Rekadushimire Elize, kimena vandi, muriko murakura, mwifuriza kugeza inshuti n'abagenzi.

Ndakura mukije mugenzi ukurikirana ibiganiro biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Ndagushimiye kandi Imana iguha umugisha. Nkuko wabyumvise ni mu mwanya w'ikiganiro tubane neza. Hanyuma tukaba tugiye kuvugana ku ngingo ivuga ngo kwikunda no kudaharira n'umwansi w'umubano. Dusenga Imana. Uhoraho waturemye. Turi abantu bawe na uri Imana yacu. Umwansi mubi Satani yatubivyemwo ibituma tutabana neza n'abandi. Mbere ivyo bibituma biri mu mitima yacu. Bidukuriremwo ko wemeye kuzoturemamwe umutima mushasha. Duhinduke ivyaremwe bishasha. Bishobora kubana neza n'abandi. Tubisenze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Imbere yuko tugira ikindi tuvuze, mu nkundire nsome aya majambo aboneka mu gitabo cy'imigani igice cya 26. Ndahera ku murongo wa mbere sekane ku murongo wa 28. Unkurikire cyane cyangwa utore Bibiliya yawe ni mu migani 26. Umurongo wa mbere ndasoma 28 yose. Nkuko Shelegi itabereye mu gihe cy'imumero n'imvura mu gihe cy'imbura, niko n'ukubaha igifu kutabereye. Nkuko akanyoni kayerera n'intamba iguruka, niko n'umuvumo w'ubusa atawe wokora. Ikimoko n'iki farasi n'umujiginya n'uwindogoba, inkoni nayo n'iy'ibitugu by'ibipfu. Ntiwisure igipfu amagambo ahwanye n'ubupfu bwacyo, kugira ngo nawe ntibikwandukire. Wisure igipfu amagambo akwiranye n'ubupfu bwacyo, kugira ngo nticirate ko gifise ubwenge. Utumye igipfu abayiciye ibirenge, yihamagariye ubuhombe. Amaguru y'ikimuga yamarekareka, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Guha igipfu icyubahiro ni nko gushiburira akabuyenge k'igiciro kinini mu gihongo cy'amabuye. Nk'uko ihwa rihanda mu kiganza cy'imboregwa, niko umugani umera mu kanwa k'ibipfu. Umuhinga yikorera byose ubwiwe, ariko igipfu gipfa gucisha ingero uwihitira wese. Nk'uko imbwa isubira kuvyidaswe, niko igipfu gisubira ku bupfu bwacu. Niwabona umuntu yirata ko afise ubwenge, umenye ko igipfu copfanirwa ikizigizigi kurutuyo. Umunyabute aravuga ati mu nzira hari ntambwe y'ubukombe mu ibarabara. Nk'uko urugi ruhindukirira ku mapata yarwo, niko umunebwe ahindukirira ku buriri bwiwe. Ikiremare kirokeza ukuboko mu nkoko bikagica inkokora kukugarukana ku munwa. Umunebwe yirata ko afise ubwenge burutu bw'abantu ndwi bazi kwishyura ibiroranye. Uwihitira agashingwa n'intonganya z'ibitari ibyiwe, ameze nk'ufata imbwa mu matwi. Nk'uko umusazi aswiragiza ibishirira n'imyama ibyo kwica, uko niko ameze umuntu ahenda mugenzi we maze akavuga aterega najandajanda gusa. Iyi inkwi zibuze umuriro urazima, kandi hatagira uwuneguranira mu byongorerano imitongano irashira. Nk'uko amakara acana igitongorero n'inkwi zicana umuriro, niko umuntu w'amahane acana intonganya. Amagambo y'uneguranira mu byongorerano.

0: nanone kandi mu gihe cyana umugore nta kindi gikorwa yaba afise uretse cyo kurera abana. Umugore atavyaye yaba atakaza afise, kuba rero atakana umuntu afise. Nanone byasobanura ko ataca azosiga ku isi, ko vuba izina ryiwe rigiye kwibagiranwa, ko vuba izina ryiwe rigiye kuzimangana. Ibyo rero byatumarira akanka kurya. Umugabo wiwe Elukana aramwitwararika, aramuhoza, aramubaza, turizwa n'iki gahana? Niki kikubuza kurya? Ubabajwe n'iki? Mbega sinkurutira abahungu cumi wovyaye? Ariko Hana asenga Uhoraho afise intuntu, arira cyane, asezerana isezerano atewe Uhoraho Nyiringabo. Niwaraba umubabaro wanje inshoreke yawe ukanyibuka, ntunyibagire jya w'inshoreke yawe ukantabaza umwana w'umuhungu, nanjye nzomuguha. Uhoraho abo wawe kuzorinda apfa, kandi nta rupfuhe ruzomugera ku mutwe. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere murongo w'umunani ukageza ku murongo waho wa cumi na rimwe. Hana ntabwo yipfuza iyikoroka. Hana ntabwo yipfuza kubyara kamuga. Hana mbere nta nubwo wewe yipfuza kubyara umwana uwo ari we wese, ntabwo yipfuje kubyara umukobwa. Nyabuna Hana yasabye umwana w'umuhungu. Impamvu nuko mu mico y'iwabo nanone kutagira umwana w'umuhungu byasobanura ngo ntuzogira ikikugwanirira mu busaza bwawe. Namwe nimurabe icyo umunyezaburi avuga muri Zaburi 127 umurongo waho wa kane kugera ku murongo wa gatanu. Yaranditse ngo nk'uko imyami yo mu ntoke z'umuhizi iri, niko abana bo mu busore bamera, hahigwa ufise umutana wuzuyemwo. Abameze batyo ntibazotetegwa nibagira icyo bavuganira n'abansi babo mu marembo. Yagereranije abana niki n'imyami. Abana bo mu busore abagereranya n'imyami, kandi ngo uko imyami iba imeze mu mutana, niko nyabuna ngo umuntu afise aho abo bana buzuye ahiriwe. Nanone ngo abameze batyo ntibazotetegwa, ntibazomaramara, kandi ngo nibagira icyo bavuganira n'abansi babo mu marembo. Mu yandi majambo, bazoronka ubutabazi, bazoronka ubatabara, bazoronka ubufasha, kubera ko bazoba baribyariye intore, ingabo zibagwanirira. Muri uko gusenga kwa Hana tubona n'abategerezwa kumuremesha nabo bamuca intege. Eli umuherezi w'Uhoraho aho kubabarana na Hana yamwagirije ko yaborewe, kuko yabona bombagura iminwa gusa ntiyumve ijwi ryiwe. Nuko Eli aramubaza ati, uzogeza hehe kwa muborewe? Genda uhebe iyo vino yawe. Ariko Hana aramwishura ati, oyaye mwami wanje, n'umuntu yabonye amahano, nta vino nanyoye cyangwa ikindi kiboreza, ariko nariko ndasuka amajojwa yanjye imbere y'Uhoraho. Ntugire ngo ni umuntu w'umunyangeso mbi, kuko aka kanya kose namye mvugana umubabaro n'amaganya bindengeye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 12 ukageza ku murongo wa 16. Eli yahavuye ahezagira Hana maze aramubwira ati, nuko niwigira amahoro Imana ya Isirayeli igihe icyo wayisabye. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 17. Inyishu nk'iyo iyo umuntu yiriwe mu masengesho, iyo umuntu yiriwe asenga, yaba yiyugaraniye mu cyumba, yaba yaduze hejuru ku musozi, yaba ari ku karago mu rusengero, yewe aho woba wambarije Imana hose, ni inyishu y'ibyizigiro. Ni inyishu, ni ikimenyetso cyo gutabagwa, ni ikimenyetso cyo kwishyurwa koko. Ni muri iyo ntumbero Hana yishyuye Eli ati, numpangaze jyewe inshoreke yawe. Ndetse guhera uwo munsi nyene, guhera iyo saha nyene, Hana yuzuye umunezero, Hana yuzuye amahoro. Mbere Bibiliya imbwira ngo ntiyongeye gusubira kwiraburanirwa ukundi. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 18. Mbere yaciye atangura no gufungura kandi yari amaze ibihe n'ibihe adafungura. Imana ntiyihanganiye agacokoro ka Penina kuri Hana. Buri mwaka yamacokora Hana ngo nintabyara. Imana yarumvise amasengesho ya Hana bitaye ko no kuyishyurira yishyura. Erega Zaburi ya 34 umurongo w'indwi haranditse ngo umumarayika w'Uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Isengesho rya Hana ntiryari ryarindi ryo kwinginga cyangwa gutitiriza, ntiryari ryarindi ryo kwikurayo, eka ntiryari ryarindi imboregwa nazo zisenga cyangwa bageze mu bihe bikomeye basenga. Ihibambe we Hana yasutse ibiri mu mutima wiwe byose imbere y'Imana, kandi ntiyari afise ibyo agomba guhera ko mu gusenga n'ibyo agomba guhereza ko mu gusenga. Mu yandi majambo, nta foromire isengesho ryiwe ryakurikije. Ariko nanone mu isengesho ryiwe Hana yatanze isezerano agomba kuzoshitsa. Imana niyishyura ugusenga kwiwe. Hana yabwiye Imana nawe icyo azokora. Iri sezerano rya Hana ryari isezerano ridasanzwe. Ntiyabagije Elukana, ntiyabagije umuryango, reka nta nshuti nta bagenzi yabagije. Ariko nanone niwe wenyine ariko arikorera ingaruka zo kutabyara wenyine. Nayo mpamvu yahanganye n'Imana kandi agwana nayo no kuneshyaranesha. Hana yari gushobora kuvuga ngo yishyuwe kuko abereye kwishyurwa, cyangwa ngo nuko yasenze cyane. Ariko Hana yaratahura ko ari ubuntu yagiriwe. Koko n'uyu munsi harabibaza ko iyo bavyaye abahungu kuko bari babashaka, iyo bavyaye abakobwa kuko bari babipfuza, cyangwa iyo bavyaye umwana uwo ari we wese ko biba byavuye ku gusenga kwabo, ko Imana yasubije amasengesho yabo. Ego ni koko. Yamara abagenzi izina rya Hana risobanura ngo ubuntu, favere, grace. Kandi izina ni ryo muntu. Hana yagiriwe ubuntu n'Imana. Niyo mpamvu ubwo basubira inyuma bavuye ishiro gusenga bagasubira iwabo Irama, Elukana yarariye Hana umugore wiwe. Uhoraho aramwibuka, maze igihe kiragera Hana saminda abyara umwana w'umuhungu amwita Samweli. Ati kuko namusabye Uhoraho n'inyishu y'amasengesho, Imana yumvise umubabaro wanje, yishyuye gusenga kwanje. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere murongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20. Igihe cyo kongera kuduga ishyiro cyongeye kugera, Elukana yarakoranije abo mu rugo rwiwe bose araduga ajya gushikana Uhoraho ikimaze icyuko umwaka urangiye no gushyitsa amasezerano yiwe. Ariko Bibiliya imbwira ngo Hana icyo gihe ntiyaduganye nabo. Nyabuna yaba ari umugabo wiwe ati umwana niyamara gucuka niho nzoduga ndamujyana ashyikirizwe Uhoraho agumeyo igihe cyose. Maze Elukana umugabo wiwe aramwishyura ati nukora icyo ushimye wigumiraho gushyitsa uzomucukiriza. Ariko n'Uhoraho nawe nashyitse ijambo ryiwe. Nuko uwo mugore yigumira ngaho yonse umwana wiwe gushyitsaho yamucukirije. Amaze kumucuza aramudugana ajyana n'imasa imaze imyaka 3 n'ingero yitwa Efa y'ifu n'umukuza w'urusato wa vino, nuko amujyana ishyiro mu ngoro y'Uhoraho. Kandi uwo mwana yari akiri mutoya. Babaganya amasa bazanira Eli uwo mwana, maze Hana aravuga ati mwami wanje indahiro ni wowe nyene, erega ni jyewe wa mugore nari mpagaze iruhande yawe mwami wanje nsaba Uhoraho. Uyu mwana niwe nasaba kandi Uhoraho yampaye icyo namusabye. Icyo gituma ndamugize inkuka y'Uhoraho, azorinda apfa ari inkuka y'Uhoraho. Nuko basengera Uhoraho aho hantu. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 21 ugeza ku wa 27. Umunezero Hana yagize wamuteye kuririmbira Imana. Hana yatahuye ko mu ijuru hari Imana ihindura ubuzima. Hana yatahuye ko mu ijuru hari Imana yishyura amasengesho. Kandi Imana mu kwishyura isengesho rya Hana yahinduye ubuzima bw'umugore w'umukene amuhindura umutunzi. Bagenzi, hari Imana mu ijuru ihindura amateka. Abantu barashobora kutubwira ko atani inkono y'itabi tuzovamwo, ariko Imana ikaduhindura abahambaye. Abantu barashobora kuduraba bakadusuzugura bakavuga ko atahazoza hacu hariho, ariko Imana ibikora. Imana ibirema, Imana umuremyi kaduhindurira kahise tukaba abantu bakomeye muri yisi ndetse no mu yizoza. Hana yarabibonye. Hana ntagikekeranya ukugira neza kw'Imana. Biciye mu ndirimbo, Hana rerekana neza na neza ko ibintu bitama bimeze uko abantu bavyibaza. Hana arasenga ati, umutima wanje uvugiriza Uhoraho impundu, ihembe ryanje rivyiwe n'Uhoraho, akanwa kanje kasamiye abasi banje, kuko nezerejwe n'agakiza kiwe. Ntawera nk'Uhoraho, kuko atayindi mana atari we, kandi nta kindi gitandara kimeze nk'Imana yacu. Ntimukongere kuvuga ivy'ubwibone mutyo. Ivy'amanyama ntibigaturuke mu kanwa kanyu, kuko Uhoraho ari Imana izi vyose. Nigera ibikorwa by'abantu nko ku munzane, imiheto y'abahinzi iravunitse, abari badendebukiwe bakenyeye inkomezi, abahorana agahimbo basigaye bacingero, ariko abahora bashonje ntibagicumukura. Mbere uwahora ari ngumba avyaye ndwi, wavyaye benshi arahondobereye. Uhoraho ni watuma umuntu apfa kandi ni watuma abaho, ni wamanura ikuzimu kandi ni wamukurayo. Uhoraho ni wamukenesha kandi ni wamukenura, ni wamucisha bugufi kandi ni wamushyira hejuru, ni wakura umugogwa mu mukungugu agashyira hejuru umukene, amukuye mu mwavu kugira ngo abicarikane n'abahambaye baragwe intebe z'icyubahiro. Kuko inkingi z'isi ari Uhoraho kandi nizo yayiteretseko. Azozigama ibirenge by'abagororotsi biwe, ariko abanyabyaha bazohonera mu muzimagiza. Kuko inkomezi z'umuntu atari zo zimuha kunesha, abagwanya Uhoraho bazovunagurika. Azoturagara ari mu ijuru abakankamire. Uhoraho azociye imanza ku mpera z'isi kandi azoha inkomezi umwasi wiwe, ashire hejuru ihembe ry'uwo yimikishije amavuta. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo waho wa 11. Nubwo Hana yavuye i Shilo ahimbaza Imana, ariko nanone mugomba gutahura no kuvyumva, yasize Samweli mu ihema nubwo ataranga ifise ibimenyetso by'ubugumba. Mwumve, yasubiye muhira imbokoboko. Aha niho Hana abonekera koko yari umwizigirwa. Kumwe kwa Aburahamu yemera gutanga umwana wiwe Isaka ku kimazi, kandi azi ko atawundi samuragwa afise, niko Hana nawe yemeye gutanga Samweli wiwe. Hana yari gushobora kwanga gutanga umwana wiwe, inzitwazo ntizari kubura. Ariko kwemera gutanga Samweli vyamubereye umugisha. Dusoma ngo Samweli akorera Uhoraho kandi yarakira umwana, yari yambaye efodi yaraderere, kandi nyina amubaririra gahuzu akakamushira uko umwaka utashye, uko yajana n'umugabo wiwe gutanga ikimazi cy'umwaka. Eli nawe agahezagira Elukana n'umugore wiwe Hana ati, uragahabwa uruvyaro n'Uhoraho kuri uyu mugore, abasubirize mu bukandu bw'uwo yahaye Uhoraho kw'inkuka. Bagaheza bagasubira iwabo. Isengesho rya Eli, bantu b'Imana ndagomba ngo muryumve kandi namwe murigirijyanye. Eli yamahezagira Elukana n'umugore wiwe akababwira ati, muragahabwa uruvyaro n'Uhoraho, namwe munyumviriza munyemere nababwire ntimuragahabwa uruvyaro n'Uhoraho. Maze Eli akababwira ati, kuri uyu mugore nyene Imana ibasubirize mu bukandu bw'uwo mwahaye Uhoraho kw'inkuka. Maze ngo bagaheraza bagasubira iwabo. Birirambwira ngo maze Uhoraho agendera Hana asama inda aja imbere abyara abana b'abahungu batatu n'abakobwa babiri. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro cyane. Ngo ariko uwo mwana Samweli akurira imbere y'Uhoraho. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 18 ukageza kwa 21. Uhoraho yamuhaye abandi bana batanu, Samweli nawe ahinduka umurongozi akomeye mu by'Isirayeli. Nubwo Hana yabanye n'umwana wiwe Kanyisasi, biragaragara ko yamureranye indero y'ukubaha Imana. Ariko nanone kuri ibi bintu byabaye kuri Hana binyereka ngo yishize ibyawe mu maboko y'Imana. Imana kubera ifise byinshi gusumba ibyawe ikibigwiza. Ubwizigigwa n'ingabire iva ku Mana nibwo butuma ubuzima tubayemwo bugira insiguro. Ubwizigigwa niyo nkingi y'iterambere ry'imiryango, igihugu n'ishengero. Ubwizigigwa buva ku Mana. Ubwizigigwa buva ku mutima utahura Imana. Ubwizigigwa nicyo kintu Satani yifuza kwambura buri kiremwa muntu wese. Iyo umuntu atakaje ubwizigigwa ntacyo aba asigaranye. Adamu yaratakaje ubwizigigwa asigara henye. Umunsi imiryango yacu, igihugu cyacu, ishengero ryacu rirakenye kandi rirakeneye abantu baye bizigigwa. Isengesho ryanje nuko Imana yotugwiriza bizigigwa benshi higa no hino mu miryango, mu gihugu no mu ishengero. Duciye bugufi aho turi twese, mureke dusenge Imana dusaba kuba bizigigwa. Dusenge. Mwami Imana yacu, we washoboje Hana kuba umwizigigwa, rushirizaho natwe kutugira abizigigwa, kugira ngo aho dukorera, aho tubaye, aho tugendera, bose babone ko twitirirwa izina ryawe. Mu izina ryawe gera Yesu, amen. Mwari kumwe na Pastor Shimirimana Dieudonne. Nimba hari icyo mubaza cyahe mugomba kutwunganira, mwo twandikira ku nimero ya WhatsApp 79 383. Cyahe mukatwandikira ubutumwa bugufi, cyahe mukadutelefona ku nimero 61 37 45. Imana ibampezagirire mwese mu izina rya Yesu, amen.
1: Abo ni bande?
2: Bari abantu bameze nkatwe, bava amaraso nkayo tuva, baheme mwemu nkize duhema.
1: Barasonza, baranyotegwa, baranezegwa, barashavura nkatwe twese.
2: Bamwe babaye abahizi mu kwizera, abandi nabo babaye inkozi z'ikibi zikomeye.
1: Ariko ibyo byabaye kugira ngo bitubere akarorero,
2: kandi byandikiwe kuduhanura twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe.
1: Abo ni bande?

na bibilia mbega umubatizo wemewe na bibilia nuyuhe umubatizo bibilia yigisha kugira ngo abariwo novuga ko ngomba kandi nifuriza na wewe nuyuhe bagenzi bamwe bati turasuka amazi mu mutwe rimwe kabiri gatatu bandi nabo baravuga bati turibiza mu mazi menshi bandi bavuga bati turasimba igicaniro tukambika umuntu impuzu yera cyangwa tukamwakira mu muryango w'abizera none ni ikihe bibiliya yigisha ni ikihe bibiliya ivuga kugira ngo abe ari cyo jyewe ngenderamwo bagenzi icivugo ni cya kindi iki kivugo cyarayoboye abantu benshi harimo abitwa ba Martino Luther ba Zwingli ba Karuve n'abandi benshi cyane bashoboye guhura n'igikorwa cyiza cyo kuzanira ukuri abantu baravuga bati nimba biri muri bibiliya reka abantu babyizere bwabo nimba ibyo bintu bitari muri bibiliya kubera iki abantu babihatirwamwo mbega iyo mpwemu ituma abantu basabwa gukora ibintu bitari muri bibiliya iva hehe nimba biri muri bibiliya jewe ndabyizera ariko nimba bitari muri bibiliya ivyo si ivyanje